Sinabi ay ika, sinabi ay ito na. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Wakihanan.